0: Ese.
1: Lin ma.
0: Azapado na kwa nangal sa manang raturan kung ano. Kurang asuki sa kasat sa fest ng peka. Kit kalung ano. Kaluan na jab jab jam. Sumpen malungkot ng arano.
1: Karin naro kainin ano. Sa jaw

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupundur, Amnifata Brupundur.
0: Mizara Falina Wanao.